da nga sanni bes bi lol nak imam malik dana koy doxé waye nak sarté bi mu ci waxone moy né su fekkén dafa juddou avant fajar lolou ngay gis waji bu démé bené ko xambaané mo am xet bu metti bo xamantene moy gillé ci mom di ñew ci ay mbokam té du ci mon dara kon bu ngeen di doñ xalé na ngeen fexé bé bokotaan yi ngeen raggo ko ak saabu barajim yi ras ras yi ngir raggo ko ak saabu su ko defé doomu adama bobu du am xet lolu itam lu am solo la doomu adama bi su fekente ne doñ nañ ko bé raggo ko bé muset yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne nañ ko ñëkke nañ neuf la nek lamuy ñëkk deug ci adina moy Allahu akbar Allahu akbar moy noddu noddu bi dafa am ñaari place dañuy won su fekente ne ci maternité bi nga ko wara nodde ndako wara noddal liqamal ko su fekken yang koy tuddu nak nga takrar ko waye yonenti bi mo wax ne yow fatimata su fekente ne jur nga dom namuy jek deg na nek batu yalla te munul tok une semaine ci keur ga te degul mbiru adina lolou mo waral salafu salih ñom ñep noddu bi mom ci marta matar ci maternité bi lañ koy def nan ngay nodde da nga nan allahu akbar al dedet da nga nan allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah kon ni lañuy nodde boy nodde nga nan baru nang ko liqamali tam ci chamoñ bi dinañ ci ñew sang dina legi legi boy liqam da nga Allahu akbaru Allahu akbaru gis nga ko dama non bar nodd baru liqam Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad qamatis salatu qad qamatis salatu allahu akbar la ilaha illa allah kon lolu ñu koy def ca maternité ba nañ ko feddi nak buñ koy tuddu ndax ci lay gëna am maana su fekente nak bayam munu ko waxe ni na xaar beug moy koy tuddu mo wo serigne bi li mo indi wo serigne bi ci sharia islamia bo demone tay ci tere bu tuddu hamlul asfar fil asfar fi takhrij ma fil ihya min al akhbar hafid al iraqine noddu bi yonent bi defal hasan lu wer la ndax liko waral uizuha bika wa zurriyataha yonent bi setna ne shaytané baxut waye yonent bi setantal na né bat yi nga xamantene mo gëna mëna daq shaytané moy nodd alquran day daq shaytané waye nodd buy daq shaytané buy daw ngalaw moy baye ko ci bir bi di génné ci dubur bi xam ngeen lima wax ndax gisa yu nodd lool mo waral yonent bi sallam waxatul uizuha bika wa zurriyataha def ko noddu ngir dak ko shaytané hadith bi kon lu wer la bañu démé nak bi ay jamon ci tabi'ina umar tabi'ina yi umar ibn abdul aziz wona mbollem kuy borom xam xam ne len ndem noddu day and ak liqam buñu tuddati xelé nan lañuy def ñu ne ko nañ ko ca bolé kon bi maana noddu bi yonent bi moko sunnal hafizul iraqi moy lu wer la liqam bi umar ibn abdul aziz moko sunnal te lolou

itam lu wër la ndax ijma la yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ijma du bida ndax la tajtibul umma la tajtamiul ummatu alal ala dalala kon xele yi li moy mbir mi dina ci gëna yaatalat ci jamono yi nga xamantene amna jotam kon li moy indi not kon legi nak xele bi bu juddo be sotal nañ ko tokental ndaxam mën nañ ko bindal fatiha amna ñukoy dox def ngir tokental waye nak da ngay set lu ko dul lor ankar yi nga xamantene xamo lan la nga diko bind duko jox xele mu koy naan woor set len daha wala matière bo xamantene soko bindé nga jox ko xele bi duko indil ben galankor wala nga set lem nga bindé ko fatiha bi amna ño xamantene buñuy tokental dañuy def fatiha ak falaq ak nasi amna ño xamantene buñuy tokkel o izuha bika wa zurriyataha lañuy bind am ño xamantene buñuy tokental amana rasul lañuy bind alquran leppam barke la kenn ku nek lila yalla sedde waye dal bind alquran bi nak nga bind ko lem nga tokental ko xele bi lolou mo gën nga jël ankar yi nga xamantene xamo lan la nga diko jox xele bi mu diko na waye li lepp bo defon tokental yonent bi dal da nga mucc xam nga yonent bi mënul bind walidi ba'safil umina rasulan yonent bi nan la don tokentale imam babakar yonent bi bu don tokental tandarma lay yeey be mu mok mu jël ko ci baramam ba ngangal xele ba set walu ndejor ba tegal ko ko ciocca walu ndejor ba xele bi saxami budé lansar yonent bi reenele wa lansar ak bëgg tandarma wa lansa ni kon tokental ci sunna bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy tandarma tokental ci magñu bax ñi magum islam ñi yalla may fatu ñom ñokoy def alquran so bolé lepp baxna waye nak bul bayyi bu yonent bi dal kuko bayyi mom ah worul dal worul bayyi yonent bi worut lol la ci bëgg wax tokental nga ko kon xele bi su fekente ne da nga wëñ bes bi mu juddu samedi kon aljuma nga koy ngenté ndax so wëñé besu samedi bi mais su fekente ne wëñulo bes bi su judd buddo samedi nga koy ngenté légui nak ñom ñepp nénañ képp ku judd ci béccëk bobu dang koy wëññalé Malik neena du ko wagnale ndax mën na judd ci takusan te kon bes bobu du mat lolou motax besu judd Malik du ko wagn ci ngenté Malik du ko wagn ci li nga xamantene modi lan moy teñgi ndax mo ne day indi manké te mom buy defal yalla da fay bëgg mu mot sek kon lolou dal moy waxu borom xam xam yi mako netti lepp rek limuy tekki moy jubo ak and ak bolo ndax bo gisee ko xamantene dafa wagn bes bi andana ak la sahaba yi don def ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam so gisee ko xam dafa sann bes bi tam nga xam andana ak magni ak kilifa yi su ko defee ngeen and nek ben waye leg ken du ko genté tay dinañ ko genté tay be histoire am ci fami bi te liko waral rek moy ñak xam lamu waral barina lolu mo koy waral kon mbok julli ji yéna ngi déglu radio sénégal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarram di jaar ci chaîne nationale di tass ci mbollem goxi kon mbir yaangi non be taxna kon néna légui nak manzilatu aqiqa moy ngenté amna ñu né fardun la farata la ndax yonent bi moko diglé ñoñu nak kurel lañu ñu am doolé ndax ñu né wayuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi
ñom bokkuñ ca ndax dafa am ñu yalla tuddé kacior moy ñi nga xam dañuy tekkalé yalla ak yonentam buñu asadu an la ilaha illallah duñ ci tek asadu anna muhammad rasulullah mana dal ñom martaba biñu jox yalla ci diiné martaba bobu lañu jox yonenti bi ci diiné lolu motax ñu né ngenti farata la yonenti be ko diglé def ko am ñu né dédé wajib la lu war la lo xamantene soko moné dang koy def soko munul sa yo ko moné dang koy def donte da nga nek mukallaf donte da nga nek ku mag lolu motax amna ñu ne ngem ndem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko diglé yujbarul insan alayha dañ koy forcer ne fal force am nga ko dang koy def lolu su fekente ne kay amna dundu la dess te saqba dang ko nan ngenté ko ca lolu dal moy li nga xamantene modi mo ci am kon mbokk julit ji su fekente ne nenañu ñu gattu ngenté nak dotuñ ci son gattu ngenté moy gatt tabaski fenn rek lañu yem de dene tabaske kuy ak bu jigen amna def difference waye ci ngenté mo yem kep lol dal moy li nga xamantene li ma wax demal ci téré bu tuddu fiqhul islam wa adillatuhu dang ko ca fek kon be taxna kon ala kulli hal ngenté nak su fek liño bëgg su fekken yaangi ngenté nga roy magni sayyidul haji malik day wax ne ba'idu bayna anfasir rijali wa anfasin nisa'i kalamun sidquhu matuna jigen bu noyé gor nokki noyi ngalaw yi war ñu fen xalo dañu wara soré yow imam jambur bu jigen nga ne dang koy tuddu toilette be mel na mu wara mel xéru no lat koloñ be ne ban nak nga ñew segg ci wéen wi nga ne da ngay tuddu dom ji kan mo la ko digal billahi wallahi tallahi sayyidul haji malik dugaluluko billahi wallahi tallahi muhammad saidu ba madina gunas digalulako amul kenn kuy gis kenn ci ku aju ci muhammad saidu ba di tuddu dom ñew tim jambur bu jigen melni day namp wen wa ne da ngay tuddu dom di nodd ak li xam luté kikoy indi bu ko indé am ku gor ku ko jël jox ko imam mu tuddu ko be paré su sotélé ñu joxaat ko ku jigen ki mu dello ko ca neeg ba ndax aada bu rafet la luté mu def lolu wayé yow imam nga ne gem nga yalla gem nga yonentam tim jambour bu jigen han tim ci wèn wi nga ne da ngay nodd da ngay li xam wallahi tego ko fenn tego ko ci magni shaytané la ko digal nga diko def bako kuy tuddati dom jël len ko ci jambour bu jigen bi ku gor yoré ko jox lako nga tuddu ko be paré dolé ku jigen ki li moy sharia li moy labiranté li moy li nga xamantene moy baxar rew mi li rek la ken digelu len ko amul ben mag bu len wax ni na ngeen di ñuxu jambour bu jigen bay fenqalo sen noyi di fenqalo amul kenn ku lako wax kon mbokk julli di bëgg nañu nak nit ki boko tuddé be sotal comme niñ ko waxé won Ali ibn Abi Talib dafa jur dom tuddé ko harbu yent bi ne ko dedet harbu musiba la ki moy hasan Ali dafa nek champion jambar fak tudd jurat dom tuddé ko harbu mu ne ko dedet ki Husseinu la tuddu yiw yent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu len tuddati dom yi de len tanal tour ya gen rafet
tour wa gën rafet moy tour wo xam dañ ko jaamo yalla Abdul Ahad Abdul Samad Abdul Qadir Abdul Ghafur Abdul Fatah da nga jël Abdu be paré jallalé ko Abdullah li moy tour wo xamantene dañ cey jaamu yalla wala ñu santé ko yalla nak Muhammad Mustafa ndeysan Muhammadul Hadi Muhammadul Muntaqa Muhammad Bashir li moy tour yi nga xamantene dañ ko santé yalla yi tour yi dañ ko jaamo yalla muy non Muntaqa bo gis xamal ni Mustafa la kon ndeysan moy ko xamantene dañ ko sante sante yalla jaamu yalla la moy nga ne ko Muhammad jaamu yalla la waye dal tour yi nga xamantene touru aaday la te mu bon mom man nga ko bayyi fi ngor baxna ndax amul lu ci nek jigeegan baxna samba baxna demba baxna waye xam nga lan mo bon lemu de yakamboutu jegan yoyu tour yi nga xamantene dal day gat nga lu bon ken du ko tudde doomu adama wala tour yi nga xamantene itam amut comme nit ki nga tudde ko texé kokku ci loxo yalla la nek kon dañ koy changer yonentibi bu tour wi baxé mom changer tour nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yemaluko ci doomu adama de même yasrib ba mu ñewé ci dekk ba muy tout muy firi yarangé def né dédét fi moy madina al munawwara mu né ko dekk bu ñu léral ci alquran ak yonentibi kon nak nañ ko tuddu be paré rendil ko gatt né hadhihi aqiqatu fulana li ma wax demal ci fiqhul islam wa adillatuhu soko tudde be pare nga tudde ko mustafa wo nga dut abdullah so rende gatt be be pare allahum bismillah allahum minka wa ilayka hadhihi aqiqatu fulana non ngay wax monoko ngani ko gatt gi de yow yalla ya ko mom ci yow la jëm li moy ngente diw fek tuddu nga lol mo waral tour wi moy ndiek waye nak avant tour bi dañ koy wat yonentibi ne nak kullu mauludin muy ku gor ku jigen dañ koy wat dañ koy tuddu ci besu jurom ñaarelam lolou moy gor dañ koy wat jigen dañ koy wat lolou mo waral liñu waral way wat tuddu rendi watour non lako magi di tedde lu tol ni lañ am ci waxtu ñu ngi len di sante di len gërem di ziaré suñu directeur radio ndax moy yilif ñep diko ñaanal yalla jamm ak salam sen bok ahmed haluna ni modi wax fi ci makkatal mukarrama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbiri de non rek la ñettel bi waxna la ne ki nga xamantene moy fess gatt ngent wi nam na nek ku am khibra spécialité ci mona fess be fexé won be jokk yi mu diko tekantal mu baña jël di dam yah yi gis nga mag ñi neñu galaj gi gëna reey ci doomu adama mo bobule galaj accident sa yu amé dara du ko jot tank du dam loxo du fuxé fuxé ndax li ko ral moy dañ ko defalon galaj ci ngenté la moy gattu ngentém lañu fexé won bé diko tekantal fa ñaari yahya dal di dajé li aïshata moko wax ndaysan ngenté nak imam malik waxna ci ay wax ca ma dexal né bëggul muy xumbé comme ni nga xamantene la ciet di xumbé waye bo démé ci yenen ñi day nawlem di goor yalla né
yalla may la dom nga wo ci say décalé nga wo ci say xarit ngeen fessel li nga xamantene moy xiwolu yalla sant ko ala kulli hal lu bax la ñom ngenté lo ci mëna def ngir sant ci yalla dal baxna imalu ala daawuda shukran tant jëf lay doon kon lolu moy mbir mi be taxna itam bok na ci haq yi nga xamantene wayjur yaang ko gaddu bu demal andal ak man ci téré bu tuddu al muhalla demal andak man ci téré bu tuddu asmal matalib allahu akbar nenañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamu waxé né ku am dom nang ko ngenté su fekkenté né dom ji dafa juddu ki indi wul bakkan ñom dañu jullé xélé ba sangu ko ngenté ko lolou bo démé dang ko ci fekk ndax yonent bi leen ko digël amna nak ñune dédét ñun dal lolou duñ ko def ki ñu ngenté dal moy ko xamantene dal mu ngi dundu li da nga fekk né ñaari wax nak boko sété bi di amal jamm bi di ñakkal jamm toujours bat bi amal jamm moy genn kon ñi nga xamé dañuy né ki nga xamantene dafa juddu faatu awangentem wala mu faatu bamuy juddu sharia neena sunna neena dañ koy tuddu dañ koy ngenté santé ko yalla lolou moy mbir mi waye de imam babakar de droit d'enfant amnañu wayjur yu bari de haq dom top na len moy li yonenti wax ni asaqtu yusalla alayhi wa yud'a li walidayhi bil maghfirati mughira ibn shuba waxna ci sunan abi dauda yonenti bi waxna ca waxu yalla ba kep ko xamanteni dafa nek morné dafa dé ci bir dogo juddu yonenti bi yusalla alayhi nagn ko julé nagn ko sang nagn ko souli ci sincere julit ya waye buñ koy julé nagn wax ni allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa zukhran yo yalla yalla nang ko def dawalu bi yiw waye amna de ñune dedet ñun dal liñi def ci mirage lañi def ci julli mirage mom leppama and ñepp and ne su fekkene xale bi dafa juddu te indi wul bakkan du donno lolou mirage la sahabay nak tegat ci ne su fekkene xale bi dafa juddu indi wul bakkan dañ koy julle dañ koy ñaanal yok ci sax allahumma salu salafan wa zukhran lolou itam lu am la kon nak su la nexé nga andak sahabay ah su la nexé nga andak borom mazhabi waye dal sahabay la yalla wax ni fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw sahabay la waxne su fekentene top ngeen len wa sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladina tabawhum bi ihsan ni dal la yalla top lo sahabay kum nexiram nga top kudul sahaba ndax top ku bax dal lu bax rek lay jur lolou dal moy li am kon lima bëgg wax moy morné ñepp déponé du don wayé sahaba yi néna dañ koy jullé tekkiné dañ koy ngenté ndax yonent bi moko diglé démal ci asmal matalib li la ci bëggona wax soko défé baxna soko déful nga xam ko ndax ku ko def nga bañ ko di ngat xam nga ñak xam li tax mu bon moy da ngay gis ku nek ci yonentam di jëfi sunnam nga diko di ngat nga diko minimiser diko yërem ndaysan melni da ngay yërem yonent bi xam nga koku yaquna dotul bax mukk ku dem be yërem yonent bi allahu akbar doyna war dal be taxna kon hikma bi nek ci ngenté moy sante yalla
waye dog bu ne amna babi diallo fexel so joxe dogin dog bi nga xamne mom ngay joxe ci ngenteli defal ñetti li la fi ak dog bu ne mais boole ci dogu yonenti bi hasan neena kep ko xamanteni ñew nga ci ngenté nang ko ndokkelé ci dog bi burika fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balagha suddahu wa ruziqta birruhu ni lañuy ndokkelé dogu ngenté dog bobu ngay joxé yal ki yalla maye yalla ci yalla def barké yalla ngay sante yalla di dolli yalla xélé bi mucc be mag yalla nako yalla musal yalla nek itam xéré bu baax mel nañu baax ni lu toll ni lañ amone ci waxtu ñu ngi sante di gërem ñepp ci and bi ngeen and ak radio sénégal waye nak ñu ngi ñaanal yalla suñu directeur général ak képp ko koy jappalé yalla nako yalla defal tawfiq ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

budut buntam nga ñew ci mom ne ko kong kong yar yow yalla man mi kat sa jamm bu xébu bi sa jamm bu soufé bi sa jamm bu new doole new katan bi sa jamm bi nga xamanteni du dara joomna togn la yow sama borom wéruma ci kenn duma feug buntuy kenn mo war ma jéggal samay bakkar amut kenn ko mo yaakar mo wara jéggalé bakkari kudut yow kudut yow bakkar yaama gëna xam dis na lol reey na lol yaama gëna xam bakkari ma def yow sama borom kon yow rek la ci yaakar yow la ci tinu ci yow lay wakirlu ci yow rek la bëgg nga jéggal ma amut benen buntu bu may feug koku war ma jéggal bakkari kudut yow suñu borom nga de bokoy def yalla dila jéggal sa bakkar yépp way tam nga baña fas yéene nak dello wat ca lola as gor day nek gor du togn di tognat di togn di tognat as gor du def lolu ab julit du ko def ibadallah jamu yalla ñun ñepp war nañu xamné toop jéggalu suñu borom lu war la ci mbollem jam ndax kat yalla neena innal hasanati yuzhibna sayiati ndaysan zalika zikra dhakirin yalla neena innal hasanati jef yu bax yi yu wi yuzhibna ño fi jele sayiati bakari zalika zikra dhakirin lolou kay moy fateli nit ñi zikkar di jaamu yalla fu ñu toll ñuy def jëf ju baax moy fatali nit ñi de leen def jëf ju baax bakkar bo def boy def lu baax rek lu baax le rafal la bakkar ba kon nañuy sax ci lu yu di def lu baax suñ koy def yu baax yoyu ñoy mujju kat raf suñuy ñaawteef yépp yu yi ñuy def ñoy mujju raf suñuy ñaawteef ibadallah jamu yalla yalla neena wa inni la ghafurun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada yalla neena man mi de may aji jegg la kon kan liman taba ñel kep ku tup wa amana nga mujju gem wa amila salihan nga mujju bay la nga don def ngay jef jef ju ba summa ihtada top nga jup jaar ci yoonu njub li boko defé rek yalla neena ma jéggal la bokoy def yalla dila jéggal bokoy def yalla dila jéggal yalla neena ma ngi taxaw di jéggal ñeël képp ku taxaw tuub ku taxaw sama kanam tuub rek ma jéggal waye nak nang ci tek ngay jëf jëf ju baax nga gëm ba paré tek ci jëf jëf ju baax nga jaar yoonu njub li rek la bëgg ci yow buma la jéggelé bakkar bu mëna toll suma la ko jéggelé ba paré yow itam ngel na ma nangul lilé li la suñu borom bi tabaaraku ta'ala wax yonent bi nak néna sallallahu alayhi wa sallam ittabi' sayyi'ata alhasanata tamhuha ngel la way lepp bo juumé bo def bakkar rek gawal gawal def yiw jéggelul suñu borom def yiw yuba day tax mu effacer bakkar bobu njumte gogu nga def li la suñu borom bëgg yalla def bëgg kuy togné boko togné nga joom taw ci kanamam jéggulu ko mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ibadallah jamu yalla amut bakkar bu nit di def te yalla mënuko jéggalé amut bam ben rek la yalla du jéggalé moy bakkar moy bokale suñu borom benen bakkar budul bokale yalla mënnako jéggalé benen bakkar budul bokale yalla mënnako jéggalé té bakkar bokale gogu sa so toubé nga mujju jéggalu suñu borom yalla jéggal la bo toubé rek yalla dila jéggal bokale yoyé nga def nga fas yéné bayiko deugmal suñu borom nga mujju def yiw yalla neena bo boba ma jéggal la bokale gogu nga defoon kanna nga tuup nek ab julit del si wat nek nit teggu ci yoonu siratal mustaqim yalla neena ngel la way

0: Jonne mi ngi def lo xamne ndaysan ay jamono jott yag na
1: sama monté ma wi sama séré man bëgg na xam daal yeen ñaar ku mag
2: indi nday waxatu
1: lool nak gis nga lolay question bi nak
0: waaw ci ko ci kay waaw
1: kay
0: mais bu ko na xam tour bi ci lo yëngu
3: waaw ma ngi leen di ziar bu baax
0: delo ziar
3: Omar Fouta moy tour
0: Omar
3: Fouta waaw artiste la bu guéné sen petit galé en 2017 ba tay nak ma ngi liggéey ak ñom je suis un artiste de Prince Art
0: ngi liggéey wa Prince Art ba tay ce premier morceau bam fawé lan la
3: man sama premier morceau Rasoulillah la tuddu
0: yonent bi
3: sallallahu alayhi wasallam mom la ñëk guéné
0: ak appelal mako ma xol
3: sayidina ya rasulallah Sayyidina Muhammad ya Rasulallah ya

Smiley Tune. Merci. Mane ko ci yangi en direct ci Radio Sénégal. May ma jaga may sa door. Billahi dama lay fegal ba mu neex ma ko wax. Dama bëgg nga bakk jambar. Amina bokul. Ci ci ma ngay way jambar.